At good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga nagmamaniho ngayon. Mag-ingat po kayo palagi, mga parents kong minamahal. Sarap umuwi ng walang galos, hani. Ang problema yung kasalubong. Dapat alert tayo, ano? Baka mamaya may sumingit na motor, nagkagipitan, nasabitan ang sasakyan, aray mo. Kakamot lang sa ulo kapag nakamotor, hani. Kaya sa ating lahat, ingat-ingat, ha? Sa mga suki, good morning! Alam nyo, mga parents ko, itong mga suki, kalimitang nakikita ko doon sa public market, hani. Abay, nagtitimpla ng masarap na markape. Thank you, ha, sa mga parents natin. Yan ay pampalakas ng kanilang katawan habang nagtitinda sila sa public market, sa mga pribado, syempre. At kitang-kita natin, kinakape ang markape sa palengke ng Lucena City, ano, sa public market. Good morning po, malusog na umaga, salamat. At sa mga tindahan ng mga gulay, yan, nakikinig po sa atin. Yung mga nasa tindahan ng mga kaprutasan dyan, yung mga nasa bakery, yan, talaga naman, ha? Yung mga maagang gumising, mga gwardya, kape ay markape. Yan ang kagandahan sa markape. Dahil sa mga ingredients niya, gumagandang pakiramdam ng mga magkakape natin. Kumusta ang ating mga kasangga, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Diyan naman sa bahagi ng kalakhang Visayas, ano? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. At syempre sa ating mga kasangga na ikinig sa bahagi ito ng kalakhang Luzon. Syempre, Calabarzon area, may Marupa, Kabikulan. At sa Metro Manila, sa kalakhang North Luzon, good morning. Ang lawak ng Pilipinas din, ano, mga parents kong minamahal, ha? Napakalawak niya. At talaga namang maumay din kapag nakaupo ka lamang, hani. Maumay. Mas maganda pa sa akin, nagmamaniho eh. Kaysa ako yung pasahero, sa totoo lamang. Mas nakakagalaw yung aking katawan. Pero kapag nakaupo, ay sumasakit ang aking baywang, sumasakit ang aking katawan. Habang ako'y nakaupo, ay talaga namang babad na babad eh. Sa layo naman eh, ano. Kaya sa ating lahat ng mga parents, mga nanay, tatay, good morning. Kumusta ang ating mga kahanggan sa Batangas? Malusog na umaga po. Mga kabataan, good morning. Malakas ang markape sa Batangas Province, sa Mindoro, dito sa bahaging ito ng Romblon, nang hindi natin pinabaya ang lugar. Kaya magpasalamat po tayo, mga kasangga, dahil ang atin pong mga agent ay masisipag. Talagang hindi tinitigilan ang Romblon na suportahan para sa pangkalusugan. Kaya ang tulong na kaya ibigay ng mga taga Romblon Province ay tangkilikin yung produkto para po naman sila ay maibsan ng pagod, sapagkat babiyahin ng dagat yan eh. Eh medyo malayo-layo po yan. Hala po, maraming salamat. Sabagay, marami tayong suki dito. Thank you po, ha, sa mga taga Udyungan, mga taga lugar pong ito ng Luok, Romblon, mga parents kong minamahal. Tayo po ay napapakinggan ang programang Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa mga taga Romblon Province, ha. At gusto po namin kayo'y maging malusog, kaya kami talagang hindi tumitigil na mag-supply sa inyong lugar. May mga bumibili nga kay Pagkatipunan eh, nakadirekta po sila minsan kapag medyo maganda po yung panahon. Di bali, wala pong problema, bastang markapi po yan. Sinisigurado ko na kayo po ay malaki ang pakinabang sa mga ingredients po niyan. Marami pong salamat sa inyo, mga kasangga. Sa lahat po, sa mga taga Bicol, kumusta ang mga taga Bicol? Maayong aga sa inyong atanan. Maray na aga. Dagang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Yung pong mga kasangga natin sa Masbate Province, namimiss ko yung Masbate Province eh. Tagal kong tumira din eh sa Masbate Province, dyan sa Quezon Street, ha? At dyan sa tambayan ko, Esmeña College, yan. Good morning sa mga taga Masbate Province. Ang daming pusit na tuyo din eh, ano? Kaya sabi nga ay
Siguro nung kami nandyan, nagsulod kami didi sa Masbate ay 2006 siguro yun, ano? At naging troubleshooter tayo sa mga produkto dito. Diyan sa merkado, dinadala yung ating mga products. At may mga drugstore din po dito na mga malalaki at grocery. At talaga naman, ang init nga lang dito sa Masbate kapag kayong summer, ano po, talagang hanap ako ng puno. Pero ang ganda ng mga grocery dito, alam ko. At ako'y naandyan, mga parents kong mga minamahal dito sa Masbate, ay noong, nandito pa ako noong itayo yung Jollibee. Yan. Sunod-sunod na po yata dyan eh. So, napakaganda actually ng Masbate province, sa totoo lamang. Naiikutan man ng karagatan, pero ang ganda ng bintahan sa lugar pong ito. At dinadala po namin dito yung mga produkto. At yan po ay igwa dito sa atin sa merkado, sa mga drugstore, pharmacy, grocery po. Talaga namang noong magsulod ako didi sa ating lugar ay wala akong kakilala. Walang kakilala. Talagang hindi ko maintindihan. Talagang tsaga-tsaga lang. At ang hirap tanggapin nila yung product, at sapagkat laging binabanggit nila na kapag ang mga product ay bago lamang is mamingaw, ha? Para sa kanila yan, mamingaw. Ibig sabihin po ay malungkot, mabagal, hindi nabibinta sa makatuwid. Pero nung tayo'y nag-promote ay nung mabilis makilala naman, ayun, napakaganda naman ng off-take natin, mga parents kong minamahal. So yun po, Masbate Province, I miss you. Namimiss ko nga naman talaga ang Masbate Province eh. Talagang ako'y bumibili ng pusit na tuyo. Naikot ko yan eh, yung lugar ng Hanggang Placer, Mandaon, Balod, ano pa, itong Aruroy. Naikot ko lahat yan, mga parents kong minamahal, ha. At ang dami kong experience sa lugar na yan, mga kasangga. Talagang video may takot ng kaunti. Sapagkat masama ang daan sa Paaruroy. Baka naman simintado na ngayon yan. Talagang sobrang hirap, pero napagdaanan po natin yang lugar. Maganda ang Baleno. Maganda yung lugar ng Baleno. Gusto ko palang pumunta ng Masbate Province. Kailan kaya? Makapasyal nga kaya dyan. So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa lahat na nakikinig. Sa buong lugar din naman ng Leyte Province at itong Samar Province. Nariyan po ang ating mga produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Mga taga Infanta, Polillo area, good morning. Malusog na umaga po. Talaga naman, mahataw ang ating produkto. At dito naman sa bahagi ng Burias Island. Yan, good morning sa mga taga Burias Island. Mga taga Marinduque Province, good morning. Mga taga lugar pong ito ng Alabat Island, mula dyan sa bahagi ng Atimunan, Quezon, good morning. Bakas po tayo napapakinggan dito. Maraming pong salamat sa inyo, ha. At mga kasangga, baka malimutan po natin, ha. Tayo po ay may numerong ginagamit para sa inyong pagbati, para sa inyong pangungumusta, para sa inyong mga testimonya. Parang ganun po yan. Pwede po kayong mag-message dito po sa ating sa 0933-214-5288. 0933-214-5288. Yan po ay San, mga parents kong minamahal. Para naman sa ating smart, nariyan po naman ang 0918-27-77888. Yun po, mga parents kong minamahal. Salamat po sa inyo, ha. At gusto po namin kayo maging malusog lahat. Gamitin natin yung mga produkto, ha. Tapos, yun po, at tayo'y magbigay ng paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo para magpaliwanag ng mga benepisyo nito ng mga produkto.

0: nagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Laksan ang radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

kasanggat kalusugan, good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po ang inyong kape ngayon? Yan po ba Mark Cafe? Ay kung Mark Cafe po yan, ay congratulations, sapagkat alam na alam po namin kung papaano kayo magiging malusog, sapagkat kami mismo ang may utak dyan sa produktong yan. Alam namin ang magagandang ingredients. Alam namin kung ano makatutulong sa inyong kalusugan. Nariyan po yan sa produktong Mark Cafe. Alam nyo yung Mark Cafe, mga parents kong minamahal, ano? Itong kape ni Kasanggang Ian Veneracion. Ito po, mga kasangga, ay nabuo sa pamagitan ng mga pinagkakatiwala ang ingredients. Opo, mga nanay kong minamahal. Sapagkat ito ay isang inuming kape na ang mga sangkap ay herbal extract, mga parents kong minamahal, na pwede pong makatulong para palakasin ang immune system ng isang tao, palakasin ang immune system ng katawan, para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya't napakaganda po nung ating kapihin sa umaga. Kung kayo po may kapi dyan sa inyo dyan, abay, napaka-igi at kayo ay pwedeng mapalakas ang resistensya, ang immune system. Makaligtas tayo sa mga sakit na nandyan sa paligid. Malaking bagay po yun. Kaya't itinatama lang namin kayo sa pagkonsumo ng inumin sa umaga, dapat talagang markapi yan. Yan po ay subok na, mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Bicol. Nako, kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa markapi, ay nako, maniwala kayo. Sa dami po ng nauubos na kape dyan sa ating lugar, ay puro truck ang dinadala po natin dyan. Ay talagang kulang at kulang po pa rin, ano? Talagang mahilig sa kaping may herbs. At saka matatalino naman siyempre ang ating mga taga Bicol, ano? Alam nila ang kaping tunay na may herbs. Alam nila yan. Alam nila kung paano nakatutulong sa kalusugan yan. Kaya't maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sapagkat noong 2011 hanggang sa ngayon, kaya't yung ating mga magkakapi dyan, abay, huwag ko kayong mag-alalat. Ako'y bumabati sa inyo at nagko-congratulate po, sapagkat alam po namin hindi kayo nagkamali sa inyong binibiling kape. At kami ang nakakaalam niyan, kaya masaya kaming nakapagpapalusogan eh. Yung agaric

0: Marcos Blasimoril Masrum, ano, kung sa pag-uusapan natin ay sa benepisyo, sobrang dami po ha, sobrang daming research. Talagang yung ating programa kahit ilang taon, hindi po mauubos yun. Hindi mauubos ang research sapagkat napakagaling po ni Agaricus eh. Bukod sa immune system, ano po, itong Agaricus Blasimoril Masrum ay nakatutulong para po magpaliit ng bukol o makaiwas sa bukol. Yung tumor, mga parents kong minamahal ha. Agaricus po yan at anti-cancer po yan, mga parents kong minamahal ha.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Tapos kagandahan po nitong si Agaricus, ito po yung isa sa nakapagpapasigla rin ng ating katawan. Nakatutulong din sa mga taong diabetic ha. Nailalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level. Tapos kagandahan po, yung isang sangkap nito, yung Panax Ginseng, kung tawagin po ay ginseng root extract, ito po ay isa ring uring halamang gamot na tumutubo sa bansang Korea at sa northeastern China at sa malayong lugar sa eastern Siberia. Yung ugat po ng ginseng, ito po bagay yung ugat na inihahalo sa alak. Ito po ay ginagamit bilang isang medicinal plant sa iba't ibang uri ng karamdaman. At nakatutulong ito para mapaganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Yun sinasabi po nating nakapagpapaganda ng blood circulations. Yan po yan mga parents kong minamahal. Kaya kapag tayo ay nakatake ng ganitong klaseng ginseng na nasa kape, medyo pag sa umagat nakainom kayo ng kaping ito, mararamdaman nyo yung init ng inyong katawan. So magigising kayo talaga ha? So ang kagandahan po sa pagpapainit ng ating Panax Ginseng ay tayo po ay sumisigla ang katawan. Yung mga baradong ugat ay pwede pong matulungan sa pamagitan ng pag-ikot ng init ng ating Panax Ginseng, yung kanyang pinaka-extract. Nakapagpapainit po mga parents kong minamahal ha. Kaya't isa po yan sa ating sangkap ng ating produktong 5-in-1 plus 1. Ito pong Mark Cafe na paboritong paborito ng ating kasanggang si Ian Binerasyon. Wala tayong magagawa. Talagang paborito niya ito. At siya ay kapag nag-rides, dala po niya ang Mark Cafe. Dala po niya, mga parents kong minamahal, saan mang sulok ng bansang Pilipinas siya mag-rides, dala po niya ang ating produktong Mark Cafe, baon-baon nga ikangahan eh. Kaya napatunayan yung ating Mark Cafe, ang sarap ng natural. Tapos yung huli natin, mga parents ko, yung pong spirulina. Yung spirulina po, sadya namang napakagaling yan. Alam nyo, napapansin ba ninyo, mga nanay kong nakikinig, mga tatay, di ba yung kombinasyon, kakaiba ano, nakapagpapalakas ng immune system, itong ating Agaricus mushroom, anti-tumor, anti-cancer, tapos pagdating dito, sa may Panax Ginseng, pinaiinit tayo para maganda ang daloy ng ating dugo. Dito naman sa spirulina, bowel movement, mga parents kong minamahal. Sapagkat ang spirulina po, yung whole body extract, ito po ay tinaguri ang superfood dahil ito ay pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan ng ating katawan. Isa itong uri ng halamang lumot, spiral shape na nagtataglay ng 65% protein at amino acids. Ito po ay naglalaman ng omega-3 na nakatutulong upang makaiwas sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol levels. at nakatutulong din na mailabas ang mga toxins sa ating dugo dahil sa mataas na chlorophyll content nito. Yun po, mga parents kong minamahal. Maliwanag po ha. Kaya kung ako po sa inyo, kung kayo'y nagmamarkapi, huwag nating iwanan. Huwag tayong mag-switch sa iba. Huwag na po, mga parents kong minamahal. Sapagkat sa dami po ng comparison ng mga produkto sa merkado, ito po yung produktong nakitaan po ng napakagandang mga ingredients at napakagandang klase sa totoo lang. Kaya't ito'y hanggang ngayon ay numero uno sa merkado sa kaping My Herbs. Total, kayo na may nagkakape araw-araw, bakit naman hindi pa tayo mag-focus sa kaping My Herbs katulad ng ating Markafe, honey? Kaya congratulations sa mga nakikinig, congratulations sa mga nagkakape ng Markafe. Masaya po kaming kinakape nyo yan sapagkat alam naming natutupad namin ang aming misyon na makapagpalusog ng aming mga tagapakinig, ng aming mga kumukonsumo niyan. Kitang-kita naman sa delivery, napakadaming katatrak ang umaalis para madalhan ang mga bayan-bayan sapagkat kulang at kulang pa rin ang ating produkto dyan sa merkado. Kumbagay, nakakaubusan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya itong ating produkto, lagi nating tatandaan, mga parents kong minamahal, ito po ay sobrang inaalagaan po para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa ingredients pa lamang, bago po ilabas ang produkto sa merkado, dadaan po muna sa ating mga kamay. Titikman po yan at lalasahan at itetest din po yan. Yung powder form niyan, itetest po yan kung nasa tama ang timpla. Para mas perfect, pag inum po natin, ay talagang hahanap-hanapin po natin yan. Kahit maraming salamat po sa ating mga parents na nagtitiwala. Mamaya paglabas nyo, video, dami-damihan ang pagbili ng Markafe. Mag-stock po kayo sa inyong tahanan para hindi po kayo kung ano ang pinagkakakapi dyan. Ito na po ang kapihin natin, maniwala kayo. At lagi natin tatandaan, mga kasangga, ito'y kauna-unahang company na nagpaputok ng ganitong klaseng produktong My Herbs sa totoo lamang. Talagang ito yung isa sa mabilis na nakilala at sumikat dahil sa kanyang kabutihan o dahil sa kanyang kabisaan. Kaya't madaling nakilala. Kapag maganda kasi yung product, madali pong makikilala yan sapagkat iyan po ay pag-uusapan. Kaya napag-usapan ang Markafe. Maraming sumunod, maraming gumawa, pero mahihirapan tayo mapantayan yan sapagkat unang-una, hindi naman po kayo ang gumawa at kami. Totoo po yun, mga parents ko. Hindi po sila o sila ang gumawa ng Markafe kundi kami. Kaya alam namin kung gaano kahusay ng ating produkto. Yung tiwala natin sa produkto number 1 yan sapagkat alam natin ang mga trade secret niyan kung paano nakapagpapalusog at nakapagpapagaling sa karamdaman ng isang tao. Kaya congratulations sa ating lahat mga parents ko ha. At yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kung kayo po ay nasa bandang sulok at mayroon kayong TGP, The Generics Pharmacy, kompleto po dyan sapagkat nariyan po yung ating produktong 5-in-1 plus 1 coffee mix Markafe, yung ating Mark Choco, yung ating Markafe with brown rice extract, kasama na rin po yung ating isang produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink at Markafe with brown rice extract, ulitin ko po yun. So yun po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat. Yan po mga kasangga at wala na pong oras ha. Talagang napakabilis naman ang oras, mga parents kong minamahal. At bukas po ulit tayo, exit muna ako ha. At kayo'y bumili ng mga produkto natin pagkatapos ng ating programa, mga parents kong. Magaganda po yan ha. At isama na rin natin po yung ating gandang natural. Yung tatlong klaseng sabon natin, yung isa ay green papaya, yung isa ay orange papaya, tapos germ fighting axon yung kulay green, na ang sangkap po ay guava at neem plant extract para sa mga pangangati ng ating balat. Maganda po ito kapag may alipunga o kaya may ano sa paa, inyo pong ibabad ng ilang minuto tapos banlawan po natin. Tapos punasan, tuyuin, ay siguradong makakatulong po ito sa inyo. Hindi po natin binitiwan ang ganitong klaseng sabon sapagkat alam po namin napaka-effective. At saka, ito po'y export quality mga parents ko. Sana i-export natin to. Kaso ang napagkasundoan ng company, dito na muna sa Pilipinas kasi kailangan mauna tayo. Kasi yung mga ingredients po nila galing din ibang bansa. Kaya napakaganda po ng kalidad ng ating produkto. Promise mga parents ko maganda po yung sabon natin. Ano? At masisiyahan po kayo. Siya po yung mabula. At saka ang kagandahan po sa ating sabon ay herbal soap mga parents kong minamahal.
3: Gandang natural skin germ fighting action and skin wash.

0: So, maraming pong salamat at happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman, anniversary ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo gumaling agad. Atin pong ilapit sa puong lumikha ang ating karamdaman nang tayo po agad ay gumaling. Napaka-importante po yan, mga parents ko. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para sa Kasanggan News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Siyempre naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City, para yan magaling ang mag-research eh. So maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang India Marcamonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Yung napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: Basta radyo, ibandero mo!
6: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
5: Basta radyo, ibandera mo.

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinig.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Dorawan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease.

0: sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: 88.1 Radio Bandera Kataman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Come on.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: So, bulanon diha sa Carmen. Yes, amigos, coffee ang kape nga kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman, mga lods. Inumanan sa atong amigos capsule. Arita o garita sa proven, subok na gibalik-balikan, no?

0: Yas amigos, coffee mga higalan. At augarita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa amigos coffee. Gikan dari sa Dawis, Bohol. Tara, atong pamation.
1: Ilanay.
2: Oh.
1: Mayong kuan, mayong buntag.
2: Mayong buntag, Martin.
1: Ah, kinsa may pangalan na to?
2: Robita, sir.
1: Ha?
2: Robita.
1: Robita. Ah, taga-asa man ta nanay Robita?
2: Taga-Tabanog, Dawis.
1: Tabanog, Dawis, Bohol.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. So, naminaw karon diya sa itong programa sa radyo?
2: Oh, yo, sir, ko sa amigo, sir.
1: Ah, yo, sir, sa amigos coffee. Ah, sige, unsa may kasinatian nimo sa itong amigos coffee, mamo? Unsa may kasinatian nimo sa kinabuhi sa wapaka na gamit itong amigos coffee? Go!
2: Ang akong kwad, sir, kanang dapat ko kayong dibate kay 73 years old naman po, sir.
1: Ay, lola na din eh, 73 years old. Sige, lola, unsa may gibati ni mo, lola?
2: Kwan ko na mild stroke ko, sir.
1: Mild stroke, okay. Di ka kalakaw or kalakaw ra?
2: O, kalakaw man ko, sir. Magsungkod niya, dayon. Magsungkod gul ko, sir.
1: Magsungkod, okay. Unsa may hinungdan nga nung na mild stroke man ka, taas kayo mong dugo or sugar?
2: Wala man, kaloy sa Diyos ka lang. Pumura man to, sir, na kwan na murag heat stroke ka, sir, heat stroke.
1: Ah, na heat stroke ka, tungod ato ginit ka, no, sa araman?
2: O, mga dugay naman ni sir, akong kwan, two times sa mako na mild stroke.
1: Kaduhan na kang higayo na mild stroke. Kanya, kamusta man yung panglawas nga nung nagpatawag man ka na ko, unsa may kaalibyuhan nga nagamit ka gamigos coffee, go.
2: O, ang ako, nadunggan na ko sa radio, sir, nga. Paitukol sa amigos, naman ko'y mintinan, sir.
1: Yan niya.
2: O, diyan ka ron, kanang, nag-specific ako, sir, kanang, panamit ka, na, mag-see kong gihihit, mag-gabi, hindi ko kahit katong, sa tungod na, mag-kwan-kwan ako, sir, ba? Kaya mo lang, tupok-tupokon.
1: Okay.
2: Diyan ka ron, nag-kusti, kanang firme ko, dili kumakabawas.
1: Ah, di ka kalibang. Sige lang, bisay alaw. Ano may namahaw ron? Alas may ibi naman. So, sa
2: usaka. O, niya ka, pakita mo, sir, na nagtumar ko, amigos. Kaloy sa Diyos, sir, na-regular man na ako yung bawas niya. Ang akong pag mamauhan naman, marag na-askil ako lawas ba?
1: Okay, na-regular na ang imong pagkalibang.
2: O, nawa na dyan, sir, ang akong kanang kwan. Kanang magkuhan ko ka ng maraming na magkustipit.
1: Oo, oh, magkustipisyon ka, dili kalibang. Okay, nawatanan.
2: Oh, nawala, sir.
1: Normal na.
2: Na normal gikan mga kuhan na kukukat, tulong na kukukabuan, mag-biyosa ni.
1: Okay, tulong na kukukabuan, nagamit sa Amigos Coffee. Asa mga tigpalitan niya sa Dawis?
2: Ari sa, usay sa Tabalong, ari po sa Tutulan, usay, sir.
1: Mga pharmacy niya, anak ka magpalitan.
2: O, ano sa butika sa kuan, ano sa Tutulan.
1: Tutulan.
2: Usay, ano sa Tabalong, ano sa Sungkulan.
1: Okay, so taga Bohol yun eh, taga Dawis yun.
2: O, ito sir niya.
1: Minyo, taga lang, napatarapa si Lolo, ana?
2: Na, sir. Gusto mo na niyo sa asyan siya, sir. Kailangan siya, arthritis.
1: Arthritis, pero ikaw, yoy, kanunay mag-inom mo gamit coffee.
2: O, kami yung hasen mo. Tumarmi.
1: Ah, nai, kaalibyog yun. Epektibog yun. Simong paminaw, epektibog yung amigos coffee.
2: Ayun, sir. Epektibog yun sa paran ako, sir. Sa ako sa kasinatian sa amigo.
1: Okay. Alang sa tanan, Lula. Alang sa tanan nga naminaw karon. Unsa may imong kika-advise nila sa mga bulanon. Mga sano na to. Sana, diya. Kaya ako, taga-buhol mo sa ko. Taga-ubay buhol man ko. Unsa may imong ikasulti nila, okay yung gamito eh.
2: Kung okay yung gamito ng amigo, sir, maka-askin po. Ako, sir, kanang, ako kaloy sa Diyos, maka-askin man yun ko, umutuman ko ng amigo, so niya, kanang, kaanto ko sa sir, at ang galing nun na, bili na kung kuaga ko, sir.
1: Ah, inagat, dahi ka, inagat?
2: O, sa una, mag-handok man ko, sir, malakaw sa una, tayo, nagsungkod lagi.
1: Karon okay na dili aga kon makasugak kon na pinagis pag inom sa amigos coffee.
2: Oh, pag-asag. Ito-ato man ako, di na doon siya. Huwag na doon ko mag-contestipate. Maatura ko sa CR.
1: Okay, di na hassle niya katong ihi-ihi. Ni mo kada gabi ina na, iaw lula.
2: Anak ko, ano siya, nawala na po.
1: Nawala po, so na normal po oh, yung pagpangihi. Okay.
2: Ano po, naman ko pagpangihan sa akong bana, ama.
1: Okay.
2: Tarang, ang edad sa akong bana, sir, sa 75 naman po.
1: Ah, 75. Banya ikaw, pila tayo mo? 73.
2: 73, oh.
1: Sige. So, daghan kayong salamat, nanay. Kisa kayo ito'y panganin mo, Lola?
2: Rubita, sis. Rubita.
1: Rubita. Ang sa'yo, plido, Lola Rubita?
2: Tubayan, sis.
1: Tubayan. Lumad yun na taga-kuan, taga-Dawis, Bohol.
2: Oh, pero sir, ang akong ma-parente, taga... Nakoy dakan sa kuan, sir, sa kanang... Panglaw, sa mga Aranaydo.
1: Ah, Panglaw. Oh, hinaot pa nga, nakalungan oh, sila ni Moron kay... Kuhan man ni, abot man ni di atong BFM kay Kusog man ni, no?
2: O, oh, pero din, taga Dabaw, kasi dito ko nataw sa Dabaw.
1: Ah, Dabaw. Ah, sige, lagyan kayong salamat na nai, Rubita.
2: Oh, thank you, Carlos, sir. Amigos, thank you sa amigos. Ako di awag ang tanang mga katawan din sa Bohol. Mga amigos, tumanang mga amigos kay ako. Kaloy sa Diyos. Kasi anyos ako nga, di ka naman stroke.
1: Dugay-dugay na day, 15 anyos na, no? Gantos, di ka lakaw karon.
2: Makalakaw na. Oo, naman stroke ako, sir. Kahit karang marami ako sa una, sir, kaya mga hindi, ugyota.
1: Ah, mga hindi. Broker na yun, si Lula. Oo, 15 anyos ako pa. Sige.
2: Yeah, okay, sir. Init ko pa, sir. Nag-survey bitaw, sir, sa iyo.
1: Okay.
2: Pero nang umuan na ko, sir, sales na ako. Na ako ano.
1: Karoon na, makalakaw-lakaw na.
2: Okay, sir. Pero kanang na ako niya. Nandiyan lang
1: yung pasyente. Oh, biya, inom yung amigos kopi, ha? Sad lang.
2: Oh, mo, ito. Kasi na,
1: Ah, salamat.
2: Salamat.
1: Salamat, nanay.
2: Salamat.
0: Amigo, si may isang cup ng mangosteen green coffee. Green, kuya pano, psyllium husk spirit. Si, yung makapaat. Ato na. A coffee mix, BFAT approved. Ang healthiest coffee mix, maayo para sa may mga ubo, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga batian sa lawas. Amigos, kid.
2: Ay,
0: makong, bisag
2: asam
0: kong
2: biyahe sa oras, sir, kaya maagto ko sa mga kaya sa'yo, taba.
1: Okay. Tungod lagi sa paningkamot, tanay, no? Ah, sige. Eh, dagay kayo, salamat, nay, ha?
2: Oh, sige, sir. Naning kamot ko, sir, kay karang na init ko pa, sir, panahon na niya na yun. Nag-survey bitaw, sir, sa iyo pa.
0: Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.

Yes, amigos, amigos, sa coffee na mga higalahan. Arita magpalahita sa kape nga natural, herbal, lami, and epektibo mga lods. Ang kape nga kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman.

bihas, amigos, amigos, coffee na. Mapalit bihas sa nagunang mga parma sa butika. Sa atong mga higala, diha sa Carmen Buhola. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule na diha sa Jack Jack Pharmacy, mga lods. Ani naapo diha sa mga taga, sani, Danao. Diha sa mga taga Bohol sa Edwin Cates Pharmacy, available po ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Naapo diha ang Butika Archaga. Unia Archangel Pharmacy, available ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa atong mga higala diri sa Ubay Bohol, mapalit diha mga lods sa Milky Way Pharmacy. Napo diha sa J&N Pharmacy mga lods. O diha mismo sa atong sibyaanan sa radyo natin Ubay Bohol. Asaw-asaw man taga program karon mga lods, mapalit diha ang Amigos Coffee, Amigos Capsule.

0: Yes, para sa atong mga higala diha sa Katarman, Northern Samara. Sa atong mga karadyo bandara diha sa Samara. O, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule diha sa Plastic Plus Trading diha sa Public Market. Napo diha sa JT Store. Medical saniya Philcare Pharma and Medical Supplies Trading diha gyapon sa Public Market mga lods. Napo diha ang Val Consumer Goods Trading. O diha lang gyud sa Public Market sa Katarman. Sa atong mga higala diha sa Dumanhog. Available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, diha ni Sir Eboy Pan sa Kugon Dumanhog. Napo diha sa Bituon Drugstore, Farmacia Zipura. Napo diha ang Zydus Pharmacy. Mapalit usab diha mga higala sa Happy Drug Pharmacy. Sa mga taga Ronda, Butika Marga and General Merchandise. Napo diha sa Allison Pharmacy diha lang sa Ronda mga lods. Sa atong mga ka-BFM diha sa Tagbilaran. Yes, asa ug asa mga sa Buhol nga nagpaminaw. Tanang branches mga lods sa TGP or the Generics Pharmacy. Mapalit diha ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, mga taga-Tagbilaran na diha sa Alturas, Marsala and ICM Medicine Plus Pharmacy and Grocery. Napo diha sa Alta Sata Mall Medicine Plus Pharmacy. Ug sa uban pang mga pharmacy butika kung asa mo gating og or asa mong gating og sa atong programa no. Adto lang sa mga nagkalain-laing lugar mga lods. Asa ug asa man imong lagpot mula to sa atong mga sibyaanan. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, sa tara-tara, doon na patay igong oras. Padayon ta sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes,
2: hello.
1: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
2: Yes, ako dali sa Lamintak Norte, Madalien.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
1: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year. So, hapunta ka mag-one year that came sa Amigos
2: Coffee. Oo. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
1: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
2: eh. Oo.
1: Ma'am.
2: Dagan eh, kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kong edad pero daghan kong sakit.
1: Sila edad mo ma'am?
2: 20 city sir, 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga agipaminaw sa atong one ma'am sa itong kalawasan?
2: Before sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako sa baro, October okay. So, din ako ka baro, ganyan sa edema.
1: Kung sa ikos, ma'am, anong di nakakabarog?
2: Nagka-edema ko, ng hupong mga ko ang palapalapa, padung sa akong tuhod ng hupong.
1: Kung saan siya, edema, ma'am, ako yung idea da?
2: Edema is kanang mga hupong, sir, kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali, oh, dayon, dayon. Di na siya cause so, kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya, mogi na siya, sir, kay, nako history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuwa nga, nako acute kidney.
1: Ayan, kay,
2: ako
1: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cos na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
1: Dayon,
2: moto
1: dayon.
2: Siya, sir, oo, moto siya, na nag-introduce na ko na nga coffee.
1: Mm-hmm.
2: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisang mo. Yung sakit ba? Mata, hindi man ako nag-introduce ako ang
1: Pinambay mo ko sa kasya si Ining Samot siya sakit.
2: Oo, ni mo na si... Oo, ni sakit siya ba mag...
1: Ning hatag siya reaksyon.
2: Oo, oo, mo na gibaldado ko sa kong lawas ba mo. Ang ako sa nipalpit kita akong dughan.
1: Okay.
2: Akong kabuhi, mo na bisamot, magrabi kita akong... Kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman ni akong giinom na
1: ah, kasi. Okay, di ko na ni...
2: Oo, oh, di, di ko na ni Muragwa, di ko na ni kauyo na ni kapiha, o sa nagkasing kapiha. Mutaging lang ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. May tuko lang po, ko mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di gunta na ko ang kuan ng iyang reaction.
1: Taas-taas kay reaction si mong lawat, no?
2: Taas-taas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
1: O, sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, oh, anak mo pong ka?
2: O, oh, gawas atong sa kini ako ang major disbit na kidney. Nasan po'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
1: Ulcer.
2: Oo, oh, ulcer niya.
1: Nakatay kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: Ah, so na normal na siya?
2: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kay gipaminaw na okay na kagan sigag inom og Amigos 15 in 1 ma'am.
2: Ako kay nang nakatabang sa kaning Amigos sir. Oo, oh, okay. Ako kay sa nakatabang gihimo gini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kay ang sakit mo good word gini gid sa mamili nga sa idaran sa tao. Pares ako oh, usa sa ko nani nga problem ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
1: Nasa yung migraine.
2: Oo, oh, oh, migraine.
1: Tapos tayo migraine, migraine ma'am. Insumya, unsan ka.
2: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ito before, nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
2: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom na ko.
1: So karon ma'am, normal na katanan ma'am.
2: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon, magyuko-yuko mo kung tungod kasakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba. Pero karon ni balik na ko sa point.
1: Ayan, ibalik na sa point.
2: Minyo, ibalik tama, na minyo, akong point.
1: Minyo, tama minyo?
2: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka, Ana, time.
2: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung reaction primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
2: Mm-mm. Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakit ay mong names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
2: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
2: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
3: Uy, tao na lang. Uy,
4: wala kong napanin, di mo tingog ka.
3: Nagsakay ko, galing ko, ano'y sabi, padong na ka sa station.
4: Ah, padong na ka sa station. Sige, pangayawala, tigagamay na, interview kita. Uy, dili tinura, madungog dito, ano, may nagsakay ka sa torno.
3: Asa ko yan?
4: Pangayawala, tigagamay na, kuhan nga, testimonya sa Amigos Coffee, Tita Ila, na tayo ka-share ni mo live daron sa commercial, Tita Ila.
3: Oh, live, Gaita, karun, okay, may gabi sa tanan mga kamarkada, grabe kayo, ako, usad niyo kong kining isa gitawag sa mga tumakara buhing testimonya aning Amigos Coffee kay ako kay ko yung GPP Sir Angel niya na asad ko kining high blood na asad kay tatad sa kolesterol ya tumang yaging abuan nagpa-check up ka niya mo tigiingon nilagi sa kung anting na trabaho sa South din na kining need you ka o kanya mo tong kani laging minus-minus pa kay kas mga kwarta ka no di nagkwangkwarta tag mingita tag pamaagi kung usi ang ngayon na tumuhat so mo tong ni try ko niya thank you po tayo kay Angel nga imo po kong di kung sa akin ng amigos ko diba ni try ko na kasuway na magkukwani pero dili kay kugyud hingap eh pero pag tilaw gid ako lami magiday kayo Kuya Angel ang Amigos Coffee niya katong imong ihatag namo nga katong murag silbing pakapin ay sus og sa gisang pag tumar na ako Kuya Angel kasagaran jud ako ang BP jud is 150/90 jud Kuya Angel niya nahibo ko kay nagpakuan ko sa kuya na itong namiaging adlaw ni kusway ko nung kong BP tiluti kay kada mo rin magkaning feel ako mo daan kay kung pangati Kuya Angel niya pirmi na kong sintun ay nga nung makapalingot na ini Amigos Coffee so mo ito dito Kuya Angel niya na, na siya ko pag BP ni tiluti kung ano man lang ang ako ang BP kaning 120/90 so murmura ko na kula tinuod ka ni inani ni ng silusi kasi ay pagtuon ni mo na ko di ko kay-

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
3: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
2: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Sa radyo, ibandera mo!
5: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
6: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

kita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: What's your favorite FM radio station? What's your favorite FM radio station? Radio Bandera Katarman.

Mama, alam sandali, paalam muna. Hindi naman matatangging ako'y nasasaktan. Pero kahit na mahirap man,

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman 88.1. Radyo Bandera Katarman.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman 88.1. Radyo Bandera Katarman.

at Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para

0: Goods Store.
1: ECR Dry Goods Store. De kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako may pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Baka sakayan! Aling kabayutan, naurang naliwat! Eh, madam, maurang palo dito.

baga gula hindi si otso. Sige na, itakon binirubisika. Hashtag na, waray mo pa, babatuna.

mishka. Karawan ng nagbarin akong paghigugma. Sige na, it akon binirubisika. Hashtag na.

0: sido sonido o no.
1: Oy, magbobor ka!
2: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
3: Radyo Bandera.

0: Presto, sumigit ka sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Test, test, mic.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang nakakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners, tunay nga ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, ang kape na may puso sa bawat tasan daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Dibalado Tunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating ba namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating ba namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa. At din siyempre yan ang ating mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po sa ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po naman numero na pwede po natin tawagan dito sa ating programa, mga kaibigan. Eto na, buwan ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, boy.
0: Yes po.
1: Si Nanay Dolores po.
0: Si Nanay Dolores. Okay, Nanay Dolores. Taga-saan po kayo, Nanay Dolores?
1: Yung Tambo, Pamplona.
0: Tambo, Pamplona. Okay, Nanay Dolores. Okay, Nanay Dolores, ilang taon nga po kayo?
1: 75 na.
0: 75. Okay, Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ayun, tagal na.
0: Matagal na po, opo.
1: Oo, marami na akong, may lulus na tanong.
0: Opo, ano po yun?
1: Hindi ba yun sa nakunan?
0: Nanay, pwedeng-pwede po. Makaka-tulong po sa panunumbalik ng kanyang lakas. Yung ating pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Mayroon kasi kaming kapit-bahay dito, nakunan. Tatanong ko lang kung pwede.
0: Pwede, Nanay. Kasi po, nakakatulong po na maipanumbalik yung kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi nutrition po yung ating rice coffee, Nanay. Ibig sabihin, kumbaga nabawasan yung kanyang lakas dahil po sa nangyari sa kanya, yung pag-iinom po ng ating rice coffee ay magbibigay po sa kanya ng sapat na nutrisyon para maipanumbalik po naman yung kanyang lakas.
1: Oo, sasabihin ko.
0: Na po. Yun lang po ba?
1: Oh, may wala pa bang promo?
0: As of now po, wala pa. Wala pa pong ano ngayon. Wala pang, kumbaga, ibinibigay na promo kumpanya. Pero, hayaan po natin. At baka sa mga susunod na araw, mali natin.
1: Dami ko ng kaon.
0: Yes po, Nanay. Alam ko po yun. At marami din po sa atin nagsasabi, nagtatanong sa atin kung meron nga pong ganoon. Pero as of now po, wala pa po, Nanay.
1: Ah, oo. Thank you.
0: Okay po.
1: Oo, bye-bye.
0: Sige po, yun lang po ba?
1: Oo, kasi nakapatanong lang siya. Kasi ako kasi nagiinom na. Sabi ko, wala pa kasi akong rinig na siya nakuha ng pwede.
0: Ah, I see.
1: Ako, sabi ko.
0: Opo. Sana po ay may pagpatuloy natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay, ha?
1: Oo, palagi. Palagi. Dami ko lang ang kaon sa nagpatanong nga ako kung makapapas.
0: Yes. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo?
1: Ay, yung anak ko.
0: Yung anak po ninyo.
1: Yung binatang, yung 42 years old, walang asawa.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kasama ko sa bahay. Siya umiinom na din.
0: Mm-hmm.
1: Nagtatrabaho siya sa UMA, nagpipilter, nagkuganong trabaho, wala man siyang trabahong permanente.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, mag-ipong kanya, no, at malakas yan, pampalakas, kahit hindi siya na mag-vitamins.
0: Tama po yun.
1: Kasi minsan, nag-iinom din siya ng alak pag nababarkada.
0: Iwasan na natin yun kung sakaling, kung pwedeng maiwasan yun. Kasi alam naman natin yung masamang epekto nun sa ating kalusugan. So, iwasan natin yun, yung mga bagay na yun. Diba?
1: Oo.
0: Diba?
1: Siya na sila pagalitan po.
0: Mm-mm. Sige po.
1: Pag nasabi niya, nag-iinom naman ako ng rice coffee.
0: Opo. Opo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much.
1: Thank you very much
0: po. At mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay.
1: Good day.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Tawag-tawag po ngayon, mga

Shoutout pa rin sa lahat ng mga nakaandabi sa atin, yung mga nagtatanong din sa atin. Napakarami po mga mensahe. At halos hindi po namin maubos na ma-replyan lahat ng mga text message po ninyo, mga kaibigan. Sa dami po ninyo! At talagang napupuno po yung ating inbox, mga kaibigan, dahil po naman sa dami po naman ng mga mensaheng pinapaabot po ninyo. At maraming maraming salamat po doon sa lahat ng mga nagbibigay na kanilang mga patotoo through text message. Yung mga nagtatanong, nasasagutan po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan. Hello? Nawala. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa, mga kaibigan.

2-3 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito sa ating programa mga kaibigan. Itawag nyo na po mga kaibigan sa ating po namang linya para po tayo po yung magkakwentuhan, magkausap po tayo sa inyo po namang mga agam-agam, ang inyo po namang mga nais na malaman dito po naman sa ating programa mga kaibigan, patungkol po sa inyong mga katanungan, patungkol po naman sa ating programa mga kaibigan. Dili kaya ang mga testimonya, mga patotoo na nais po ninyong maibahagi po naman dito sa ating programa at sa ating po naman mga tagapakinig mga kaibigan.

Siyempre pa, mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong. Kung saan po mabibili yung ating rice coffee, in general po kasi mga kaibigan, ano po, para po sa lahat ng mga nagiginig sa atin, makakabili po tayo ng ating po namang rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Kahit po mga kaibigan sa

sa mga stalls, mga kaibigan, sa inyo po namang mga lugar, available po yung mga yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Lagi lang po natin tatandaan, yung lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa paghahanap po ng ating rice coffee po, mga kaibigan, hanapin po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee kasi po hindi po ito bigas, mga kaibigan. So again, nasa kulay gintong dilaw na karton po, mga kaibigan.

Siyempre ba, mga kaibigan, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. Huwag po kayong magkakamali, mga kaibigan. Lagi ko po itong sinasabi po sa inyo dahil mangilan-gilan pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali po naman sa paghahanap ng ating rice coffee. Nakakalungkot yun dahil nga po ay doon po sa mga ano, sa mga bago pa lang po na iinom ng ating rice coffee, nagkakataon po, mga kaibigan, na nagkakamali doon po sa mga nabibili po nila na ating rice coffee. Eh, ang tendency po, mga kaibigan, dahil nagkamali, hindi na po uulit. Hindi na po mawawala na po yung chance na magkaroon po ng magandang kalusugan. Yun po yung kinakalungkot namin dito. Dahil alam kong marami po tayong mga iniindang karamdaman. Lalong-lalo na yung mga senior citizens, yung ating mga kababayan na mga lolo't lola. Na, kumbaga, sabi nga natin, nagtitake ng risk para po naman lumabas ng kanilang mga bahay, pumunta sa mga butika, mga pharmacy, at mali pa yung mabibili po namang mga produkto. Mali yung mabibiling rice coffee, mga kaibigan. Kaya nakakaawa po yun. Dahil yun nga po, nasasayang yung kanila po namang effort, at the same time, yung kanila po namang pera nasasayang. Kaya lagi po nating tatandaan sa mga bago pa lang na iinom ng ating rice coffee at maghahanap po nito, mga kaibigan. Hanapin po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan nakalagay, mga kaibigan. At siyan po, mga kaibigan, ay ang spelling po ng ating rice, sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay R-I-S-E. Diyan po sa karton na yun, mga kaibigan, makikita po ninyo yung picture po ng isang cup ng kape na meron pong

parang dalawang hotdog na katabi, pero hindi po yan hotdog, yan po ay buwamera. Isa po sa mga sangkap ng adi po namang rice coffee. Kung bakit po ito napakabisa at napakagaling para po naman sa ating lahat. Sabi dito, Kuya Boy, lagi pong nasakit yung likod ko. Kaya po ba ito ng rice coffee? Nako, marami na po tayo mga testimonya patungkol dyan. Yung mga sakit-sakit sa katawan, yung mga kasukasuan po natin, ay natutulungan po ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Base po sa datos, mga kaibigan, ano po? Pinatayang humigit kumulang 1 milyong Pilipino yung nakakaranas po naman ng pananakit sa likod o yung back pain. So, hindi po kayo nag-iisa. Ayon po sa pag-aaral po, ang back pain po ay isa ring pangunahing dahilan kung bakit nakakaliban sa trabaho yung karamihan sa mga manggagawa o mga empleyadong Pilipino. Kapag may back pain po kasi maaaring makaranas ng dagdag na pananakit sa gulugod, kalamnan o yung nerves po sa likod. Diba? Karaniwan po mga kaibigan na nagkakaroon po nito sapagkat maaaring may pamamaga, pagkapilay o kaya masyadong pagkabatak po sa likod dahil po naman sa mga mabibigat na mga trabaho. Ang kadalasan pong naapektuhan po ng back pain ay yung mga nasa edad 30 pataas. Subalit maaaring po itong maapektuhan yung mga kabataan dahil nga po sa sobrang timbang o kaya naman maling postura. Bukod po sa mga ito, nagkakaroon din ng masakit na likod kapag mali yung posisyon ng pagtulog, mali yung paraan ng pagbubuhat, masyadong pagod, nagka-injury o na-aksidente o may ibang karamdaman. Marami pang ibang dahilan mga kaibigan kung bakit nananakit po yung likod ng isang tao. Nakakatulong po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. Dahil po mga kaibigan, kung yan po ay dahil po sa karamdaman po mga kaibigan, dahil nananakit po yung likod po ninyo, matutulungan po yan ng ating rice coffee mga kaibigan. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee mga kaibigan. Araw-arawin lang po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At na naririnig naman po ninyo dito sa ating programa ang napakarami po mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na nagpapatunay ng bisa at galing po ng ating rice coffee. Napakarami po sa ating po naman mga kababayan kasi all over the Philippines mga kaibigan tayo pinapapakinggan. Ano po? Napapakinggan po tayo Luzon, Visayas at Mindanao.

Masasabi po natin na talagang yan pong uri ng problema po ninyo sa inyong kalusugan ay matutulungan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Again, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom dapat ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dahil dyan po yung masasabi natin na yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay mabisang-mabisa po sa ganyan pong uri ng mga karamdaman. At hindi lang po yan mga kaibigan, halos po lahat ng mga karamdaman ano po na iniinda po natin mga kaibigan ay natutulungan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Pwede tayong tumawag para po ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magkakwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. At the same time po mga kaibigan, ma-share po ninyo yung inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po natin tawagan dito po naman sa ating programa mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 mga kaibigan. Yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At magkaroon po ng pagkakataon mga kaibigan na tayo po yung makapagkwentuhan dito po sa ating palatuntunan.

Marami pong uri mga kaibigan yung sakit sa likod. Nandiyan po yung acute back pain. Kapag sinabi pong acute kasi mga kaibigan, ay ito po ay short term o mabilis lamang. Sa uri po ng back pain na ito, ang pasyente po ay nakakaranas ng pananakit ng likod na hindi tatagal ng mahigit sa isang buwan. Opo. Tama po yung narinig po ninyo. Ang nararamdaman pong pananakit ay kadalasang biglaan. Bukod po dito, ang pananakit ng likod ay posibleng pong may halong hapdi o kaya naman ay pakiramdam na parang sinasaksak o yung tinutusok po mga kaibigan. Ang isa po mga kaibigan na uri ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain naman po ay kabaligtaran ng acute back pain mga kaibigan. Sa uri ng back pain na ito mga kaibigan, kadalasan ito po ay tumatagal ng mahigit sa 3 buwan. Sa mga malalang kaso naman po ay tumatagal ito ng habang buhay. Bukod dito po ang sakit na nararamdaman ay hindi biglaan. Sa halip po ay nag-uumpisa sa kadamtamang sakit hanggang ito po ay maging mas masakit kinalaunan mga kaibigan.

Ang isa naman po, isa pong uri din mga kaibigan ay yung subacute back pain. Ang subacute back pain naman po ay nasa pagitan ng acute at chronic. Sa uri po ng back pain na ito, ang pasyente po ay nakakaranas ng pananakit ng likod na hindi hihigit sa 3 buwan. Ayun po mga kaibigan ha. Sana po ay naintindihan po ninyo yung pinag-uusapan po natin. Ibig ko pong sabihin,

Ang inyo po mga katanungan dito po naman sa ating programa ay pinipilit po nating masagutan sa abot po ng ating kakayahan, sa abot po ng ating po namang mga nababasa na dadaanan po naman sa pananaliksik po natin.

0: Kaya ugaliin lang po mga kaibigan ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. May humahabol. Hello, magandang kalusugan. Nawala din. Sige po. Anyway, paalam na po ang inyong likod mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman sa lahat ng mga tumutok po naman sa atin. Again, sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalang po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito na ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
2: Sa muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na hindi na ininom ko yung rest ko, pinagpatik at buho sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy panoon ng Panginoon ng Panginoon na last week. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka-65 boxes na po ako ng last week. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng last week na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na nationwide.
3: Oras sa Radyo Bandera, alauna ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: chocolate. Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Besor. Herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C. Nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1. Ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
6: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
7: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: presyo sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station. We play your favorite music. Wherever, whenever. Your RBN. Radyo Bantera Network. Radyo Bantera Network.
2: Basta radyo, ibandera mo.
3: 88.1 Radyo Bantera. Katang

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one,
1: Radyo Bandera.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station. We play your favorite music. Wherever, whenever. Your RBN. Radyo Bantera Network. Radyo Bantera Network.
2: Basta radyo, ibandera mo.
3: 88.1 Radyo Bantera Katarman.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
5: May malawak na talakaya
4: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tricycle, sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinig.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: This is the mix. Remix.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini o

0: ug daghan pa ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: ug contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Doruan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow!

0: Gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
0: Nice! Walang asukal.
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
0: Pampasexy!
1: Pampamacho!
0: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
0: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock and country. Twilight Express.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga sersyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng

0: at mayaman sa mga bitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye, tunog kalye.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye, tunog kalye.

0: sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera!

ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: We play your favorite music wherever, whenever you are. RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
4: Basta radio, ibandera mo.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: This is the mix. Dear Lister Remix.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Katarman. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, ganap ng alas 5:39 ng umaga. Isang magandang umaga. Magandang morning ho sa inyong lahat. Gising na, bangon na. Programang Gising Norte na papakinggan ninyo. Gayong umaga, araw tayo ngayon ng Webes. July 9, 2026. Aba, si kuya, si ate, napapaganda yung tulog niya. Hindi porkita nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, si Super Typhoon Inday po ito, mga kabandera. Eh, matutulog na lang kayo dyan. Hindi porkit malamig yung panahon, matutulog na lang. Oo, mga kabandera. Gising na! At syempre, habang gumigising kayo sa mga oras na ito, huwag kakalimutang magkape. Dahil malamig po ang panahon natin ngayong umagang ito. At syempre, mga kabandera, kung magkakape man lamang kayo, aba, ito na. Dito na tayo, mga kabandera, sa pinaka-the best na kape. Ang kapeng wara palpitation at rimaslom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito ng San Gatarman, yung mga pharmacy dito sa buntu, San Gatarman. Ang best cafe green, mga kabandera. Good morning, mga kabandera. Papa Friends po, nang gigising sa inyo ngayong umagang ito. Gising na, bangun na. Ay, sa mga gustong tumawag mag-text, narito na ang programang Gising Norte. At syempre, bibigay na ho natin ang ating pangmalakas ang hotline number.
1: Aray ko.
0: Pwede rin siyang text line. Depende kung saan mo gusto. Kung gusto mong tumawag, gusto mong mag-text. Bahala ka na, mga kabandera. Anyways, makinig ng mabuti. 096-9071-6213. Once again, 0969071612 lamig. Nung dati pag gumigising kayo ng maaga, ang aga-aga pa lang pero mainit na. Ngayon, sobrang lamig na, mga kabandera. Oo, kahit hindi ka na mag-aircon. Kaya kamo, magtagam-tagam na kamo. Ano yung mga flashlight? Ano yung mga power bank? Ano yung mga cellphone? Kailangan mga full charge ito. Kahit tingali oro ni na mag-brand out na liwan. May uno nga, sini nga pagsulod, sini nga bagyo o super typhoon. Darala ni bagyo, ha? Super typhoon. Ha, mga kabandera, ibig sabihin, gikosugi, ha? Para man na direkta nga pagtama nga di sa aton kalupaan sa Pilipinas, pero tungod sang kadako sini nga sakop sang bagyo, mga kasangkayan ko sa kahanginan, ha? Hagip gihapon kita, mararamdaman naton ini ay na pag-uuran. Yan na nga maabot nga Biyernes, Sabado nga Domingo. Ha, mga kasangkayan. Kaya kuna ko sa iyo, paglaban na kam, kay bangin mag-brand out, waray kam. Tubig. Nakakunikla ka mo sa tubig. Ngayon na dire ka mo maka washing machine. Kumba nga, mga kabandera, ha? O siya, yung mga nakikinig sa mga oras na ito, batiin ho natin. Si LV. Kala ko si LV Vicencio. Si ano pala to, si LV. Ano pangalan nito, apelyedo? Bilanggi ba to? Idol? O Bilanigi? Good morning po, kabandera, ang sabi niya. Hello, good morning.
2: Morning.
0: Si Jana C, good morning, Papa Friends. At sa lahat po ng waray noon, God bless po all. Wala naman kay Aldrian Baria, good morning, mga kabandera. Wala naman kay Joshua Bulain.
1: Aray ko.
0: Ang sabi niya, maupay na aga, Papa Friends. Pa-shoutout po dito sa barangay Makarit, Berry Northern Samara. Pa-shoutout din po ay na Durol at Flores Family. Salamat po sa pagbasa. Walang anuman, ang importante mahalaga. O siya, mag-share kayo ng live natin mga kabandera.
2: Ayaw!
0: Para naman masaya tayo habang nagpo-program sa mga oras na ito. Ika nga, kapag gising mo, may problema ka.
2: Ayaw!
0: Huwag mong indahin yan. Ang importante, buhay ka.
1: Ayaw!
0: Habang buhay, may pag-asa mga kabandera.
2: Ayaw!
0: Kaya masusolusyonan natin yan.
2: Ayaw!
0: O siya, nasa na kayo? Gising na mga kabandera. Mahirap pa bumangon? Nahirapan ba? O, bumangon kasi kayo ng ano, ng biglaan. Kasi maghinulid-hulid lang nga ni Cam doon. O, pati ang iyong lawas, madadaragi hapon. Aray ko po. 0969-071-6213 mga kabandera. Hoy, samahan nyo ako hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Sa mga tanong mag-share, sa swerte ho niya na nga aga ha, mga kasangkayan. Ang swerte ni Papa Prince nga da sa iyo. Oo, pag-share na ka mo para makaingid ka mo sintulo. Adelila tulo kay lima. Mga kabandera, nga na magguang ka mo ha. Nanon nga rin sinin. May mga asawa man na mag-share sinin, magkakayaw ng kabit, tulo. O, ambot ko na karoyag niyo mag-share. May mga asawa doon. Masipan mayaw ka mo libanga, no? Hindi mo uyaga lang ngayon yung mga asawa. No? Hello, shoutout kay Lucel Apulong. Hello kay Ate Lucel Apulong dyan sa Barangay Osminia, Palapag, Northern Summer. Good morning. Sa mga kabandera ho natin na taga Segundo Distrito, magandang umaga, maupay nga aga sa iyong atanaan. Hinaut kong tanga maupay ang kaagaho niya na nga aga. Mula kay Emalyn Reyes Baluyot, good morning po sa lahat po ng ano to? Sa good morning po sa lahat. Sa mahangin na panahon, kapi tayo ko. Sige, magkapi ka lang dyan. Just sit back and relax. Hello?
3: Yes, hello po. Good morning, Papa Prince.
0: Sino ito?
3: Si Jana po ito, ng Paranaque.
0: Ay, si Jana ng Paranaque. Jana, si magandang umaga. Kumusta yung panahon natin dyan?
3: Sa ngayon po, maayos naman po dito sa amin. Wala pang ulan.
0: Wala pang ulan. O siya, Jana, si. Ba't napatawag kay Papa Prince, may babatiin?
3: Wala po. Ano? Chinik ko lang po kung ano. Kung
0: gagana. Kung sasagutin. Request, walang request?
3: Wala pa po.
0: Wala.
3: Sige, check ko lang sabi. Thank you.
0: Oh, sige, maraming salamat.
3: Salamat.
0: Gulat ako, kala ko sino tumawag. Ganda pala ng boses ni Jana siya. Tabahan ka na, ano, Junel. Ay, Junel Ronel pala. Ay, tawag na 0969-071-6213 mga kabandera. Ay, matawag sa atin si Jana C. ng Paranaque City. Maraming salamat, Jana C. Wala naman kay Pulo. Wash out sa mga ido na sa Jajas ko, si Blackie, si Whitey, si Browning, and Onglo. Kagupay daw sa ngarain. Shoutout sa iyo dira sa ngatanan ng mga staff dira sa Jajas. Sabi na si Pulo. Mga kasangkayan. Pag-charge na kamo kay habang may ang pailaw ha mga kasangkayan. At humabol si Joshua. Humabol po Papa Prince. Pa-shoutout po kay Auntie Maribel. Naniten. Narbonita Dorola. Pagmata na, ante, kay aga na, salamat sa pagbasa. Yeah. Oo nga ni, diri nagmamata na, ran oras.
1: Aray.
0: Alamay pa ka. Pagmata na, ha?
2: Yeah.
0: At syempre, nga tanan sa mga nagbe-birthday, happy birthday sa iyong atana. Dahil dyan, kakantahan natin kayo na pang malakasa.
1: Yeah.
0: Oh yeah, sabay-sabay!
2: Yeah.

0: Okay, ito ang tuwa na naman kapitbahay ninyo. Happy birthday daw sa inyo. Karali may papansit. At may patando ay pada. Pero mas masaya akong Red Horse. Siyempre Red Horse, sponsor namin yan eh. O siya, happy birthday mga kawandera. Hilaba pa kunta ang kinabuhi ang hingada sa iyo. Oras sa buong kapulang na Pilipinas, alas 5.50 na. Ay, Ginoo. Ano natin ngayon ah, ang dali ng panahon. January binaliwat sa bulan sa July. Mga kasangkayan, June, July, August. Oy! Anak na naman December. Mamamas ko na naman yung mga inaanak ninyo. Oo, kaya yung mga ninong-ninang mag-start na mag-ipon-ipon. Baka mamaya, puntaan kayo ng mga inaanak ninyo. At least may bibigay kayo. Oo, kasi yung iba, wag ko lang maibigay sa tago. Aray ko po. Oh, di ba? Pwede man yung inanak. Yara yung ging kinatuan. Hinga dala sa iyo balay. Oh. Sa buka nga barangay o kaya sa ibang municipalities nagdami. Pagkato kanim nino, kay Giyaman ito. Yeah. Pagkato mo inay, wara ka tagi. Yeah. Wara din si Im Nino, nga to sa kuan. Sa naglulukad pa. Yeah. Patay. Oh, hinay-hinay lang ka mo mga kasangkayan. Ay, kung natipakain man ka mo, especially itong mga biyahe. Ah, mga kasangkay, kung dirigod mapigilan, hinahinay la kay bangin nina mag-uuran. Mga kasangkayan, madulas-dulas. Ah, sa Tagalog pa, madulas ho ang ating daanan. Kaya kapag nagtatakbo, nagtatakbo. Nagpapaano kayo, nagpapatakbo ng sasakyan, dahan-dahan lang, baka mag-slide kayo eh. Diba? Ma-accidente pa kayo. Kawawa naman kayo mga kabandera.
1: Nag-enjoy ka.
0: Diba? Yung mga nanay ninyo, hindi kayo pinapagasgasan. Nagagasgasan kayo ng dahil sa hindi nyo yung pag-iingat. Ah, kaya mag-iingat-ingat talaga kayo mga kabandera. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, mag-iingat ka lagi. Mahirap kasi ngayon yung panahon natin mga kabandera na sunod-sunod yung mga aksidente. O ika nga, sabi nga natin, hindi natin alam kung kailan tayo madidisgrasya. Ha? Pero sabi nga, kahit gaano nating pag-iingat mga kabandera, kung madidisgrasya ka, madidisgrasya ka. Yeah. Ano yun, iba mga kasangkayan nga, mga hirot god. Pero bisan di ano nga pag-hirot nira, nadidisgrasya gihapon. Yeah. With Papa Prince, mahinay-hinay na good gihapon ng amon ko. Nanon nga rin sin eh, mahinay-hinay na amon na... padalagan sa scooter. Maragad kami kuno kakuan, kabundol. Maragad kami kuno pag-crash. Garing kay kami ang gimbunggo. Sang kitutudahi magpadalagan. Aray ko. Moino para pampaganay na nga kagahon mga kasangkayan. Oras alas 5.53 na sa Naga. Ngayon oras na para mag Charatcha. Charatcha anay kita mga kasangkayan. Hala na, pikahe, chachahe, birahe.

Alas 6:02 na po ng umaga. Oras alit po yan sa iyo ng Best Coffee Green. Ang kaping wala palpitation ng Dermaslom sa iyo surok-surok. Yeah. Mapapalit ito sa ngataran ng mga pharmacy diri sa Bungto Shan Katarmana. Kapag gapon natin ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. And of course, welcome back sa ating programang Gising Norte. Gising na, bangon na mga kabandera. Oo, bangon na, gising na. Oo, nagluto na daw si Mrs. para makapag-breakfast ka na. Kaayawi. Kaayawi si nga bata. Diba may mga ganun talaga mga kabandera? Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa mga partner natin, sabi na lang ng iba, kaayawan. Pagkaayawan. Diba kapagigising may breakfast? Naniniwala ba kayo na, no? Na trabaho ng babae na alagaan yung lalaki na? Sabi ng iba. Depende kung mahal mo talaga siya. Kasi sabi nga, pag mahal mo daw yung isang tao, gagawin mo ang lahat. Talaga. 0969-07-16213 na mga kabandera. Gising na ho. Aba, ngayong umaga, masarap kumain ng lugaw. Arolscardo? Bululiar? O kaya champurado, mga kabandera. Yeah. Tapos ngayon, di ba, masarap din humigop ng tablilla. Yes po, masarap. Masarap ngayon kumain. Kapag ganitong malamig yung panahon, masarap mag-tablilla, masarap mag-champurado, tapos mag-prito ka ng tambal. Yeah. Ng tuyo, di ba? Uy, grabe, marasa talaga ito. Yes, oo, mga kabandera. Subukan nyo, try nyo na. At nang maramdaman nyo yung sarap ng champurado ngayong makulimlim na umaga. Sabi niya, ano, sabi ng kapitbahay mo. Sige, Papa Prince, mag-ano na rin ako. Mag-champurado na rin ako. Natakamtuloy ako sa sinabi mo. Oh, tapos yung champurado mo, malapot-lapot siya. Wow, sarap. Hello sa mga taga-barangay Dalakit, Katarma, Northern Samar, maupay ng aga sa iyong atanay. Sa mga taga-barangay Bangkiruhan, mga taga-barangay Daganas, maupay ng aga sa iyo. Og sugad man sa mga taga-Old Rizal, good morning mga madam. Kumusta yung mga umaga? Nahirapan pa rin bang bumangon? Ayaw pa rin. Nako. Delikado yan pag ayaw pa rin. Sabi ko na sa inyo mga kabandera Huwag kayong ano Huwag kayong anong sasabihin ko? Nalito tuloy ako. Napatingin kasi ako sa labas. Sabi ko hala, makulimlim na talaga. Paano ako makakauwi nito ng palapag kung umulan ng malakas? Kasi bukas maglilipit muna ako sa bahay namin. Magligpit? Ano ba liligpitin to? Hindi, ikaw, kasama ka, liligpit kita. Sige na, B. Tawag na, text na. Kung gusto nyo tumawag mag-text para magpa-shoutout sa mga oras na ito, di ba? Gusto mo yun? Gusto ko yan. Hello, shoutout kay Tita Ruda dyan sa Replica Salon sa Barangay Gardener Teachers Turn Samar. Oh, isa to sa mga nakikinig lagi sa atin. Maraming thank you, Tita Roda. Nag-enjoy ka ba? Oo, medyo. Kasi importante nag-i-enjoy ka sa programa natin. Mahirap pag hindi, mga kabandera. Oo, nahihirapan tayo pag hindi. Lagi ho nating tatandaan yan. Boyno! Tugtugan muna tayo, mga kabandera. Habang kayo, nag-chill pa kayo sa umagang ito. Oo, naghahanda, nagliligpit. Dahil mamaya, baka dumating na si Inday. Actually, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Pero habang papalapit siya sa... Although hindi naman siya magla-landfall talaga, pero ang iya, kumbaga, ang pinaka-ikog-ikog. Yeah. Diba? Mga kasangkayan, tungod kay Gidakoy talaga yun nga bagyo, kay Super Typhoon nga. Tama po kayo, Papa Prince. Dapat natin alagaan na asawa natin. Wow!
Ito lewat Janasi, sana all. Sana all na lang, Janasi. Oo, ikaw ba, inaalagaan mo yung asawa mo? Oh, minsan lang. Minsan lang, Papa Prince, kapag naaalala ko siya, wag naman ganun. Kailangan i-maintain din natin yung pag-aalaga natin sa mga missis, sa mga mister natin. Diba? Kasi doon naiwasan yung mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan. Mga kabandera, kung lagi ho tayong ika nga sabi, lagi tayong maalaga sa mga partner natin. Diba? Walang magiging dahilan para iwanan kayo. Walang magiging dahilan para iwanan tayo. Ganun yon, kabandera. Ha? Anyways, balik tugtugan muna tayo mga kabandera. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2,

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino, Radio Bandera.

0: tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para hatid mga preskong balita ngayong araw ng Webes, July 9, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahing papawid sa himpila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa Regional 6 na estudyante na kustodiya matapos mahuling naliligo sa ilog habang oras ng klase. Isang dang manok sa isang poultry farm sa Ormoc City. Misteryosong namatay. Espekulasyon ng ilan. Gawa umano ng sigbin. Sa lugar, renewable energy isinulong sa Northern Samar bilang hakbang tungo sa malinis at sustainable na kinabukasan. Negosyante patay matapos taltari ng taga sa Mapanas, Northern Samar. Sandigang bayan na naglabas ng bagong waranto pares laban kina Marcolita at Defensor. Pag-aanap sa original na kumuha ng video ni VP Sara, nagdulot ng kalituhan. At sa international, US naglunsad ng pag-atake sa Iran matapos mapinsala ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Sa esports, Argentina gumawa ng historic comeback para talunin ng Egypt sa score na 3-2. Jericho Rosales, Maris Racal, inirang na Best Actor at Best Actress sa EDIS Award. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.32 na po ng umaga. Oras sa din po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang gabing wara palpitation na dinamaslom sa iyo, sorok-sorok. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating balitang regional. Anim na kabataan na kustodiya ng mga barangay Tanod matapos silang makuha o maaktuhang naliligo sa ilog ng Irawan sa barangay Irawan, Puerto Princesa City habang oras ng klase noong umaga huyan, July 8, 2026. Ayon kay Marian Morales, barangay Bausi Desk Officer, nakatanggap ang barangay ng ulat tungkol sa mga estudyanteng naliligo sa ilog. Agad na rumesponde ang mga tano dahil ipinagbabawal ang pagligo sa naturang lugar, lalo na kapag oras ng klase. Nang sitahin, sinabi umano ng mga kabataan na wala silang pasok at nagpunta lamang sila sa ilog upang ipagdiwang ang karawan ng isa nilang kaklase. Sa anim na kustodiya, isa ang babae at limang lalaki. Ilan sa kanila ay mga high school student, habang dalawa naman ang hindi pa o hindi na umano nag-aaral matapos ang Ikaw ko lang pag proseso. Inihatid na lamang o inihatid na lamang ang mga kabataan sa kani-kanilang barangay. Samantala, nakiusap ang barangay Irawan na huwag nang banggitin ang pangalan ng mga paaralan at barangay na pinagmula ng mga kabataan upang mapangalagaan ang kanilang pagkakakilanlan. Matatandaan noong Hunyo ay may nauna nang naitalang kaparehong insidente kung saan may mga estudyante ring na huling naliligo sa ilog ng Irawan habang oras ng klase. Ngayon!
4: Balita ngayon!
3: Samantala, may git isang daang manok ang misteryosong namatay sa isang poultry farm sa Purok 5, Barangay Kanuntog, Ormoc City noong Hulyo 6. Ayon sa may-ari ng poultry farm, na-discovery niya ang insidente nang magtungo siya sa lugar upang pakainin ang mga alagang manok sa halip na buhay. At naghinihintay ng pagkain ang mga ito, tumambad sa kanya ang mga patay na manok. Napag-alaman na ang ilan sa mga manok ay nawala ng laman loob o bituka, habang ang iba naman ay tila nawala ng dugo.
4: Balita.
3: Dahil sa kakaibang kondisyon ng mga namatay na alagang manok, kumalat ang espekulasyon sa ilang residente na posibleng sigbin o mano ang may kagagawan. Lubhang nalugi ang may-ari ng poultry farm dahil sa malaking pinsalang idinulot ng insidente at sa puhunan ng kanyang nawala. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad hinggil sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga manok. Patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matukoy kung tao, hayop o iba pang dahilan ang nasa likod ng insidente. Palala naman sa ating mga tagapakinig, ang pahayag tungkol sa umano'y sigbin ay bahagi lamang ng espekulasyon ng ilang residente at wala pa itong kumpirmasyon mula sa mga otoridad.

0: Balitang lokal, mas pinalalakas ng pamalang panlalawigan ng Northern Samar ang pagsusulong ng renewable energy bilang bahagi ng layunin itong magkaroon ng malinis, ligtas at pangmatagalang pinagkukunan ng kuryente. Ayon sa provincial government, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kuryente sa Pilipinas ang coal, natural gas at langis o mga fossil fuel. Gayunpaman, ang mga ito ay naglalabas ng malaking dami ng greenhouse gases na nagdudulot ng climate change sa ilalim ng Philippine Energy Plan 2023-2050. Target ng pambansang pamahalaan na itaas ang bahagi ng renewable energy sa kabuuang power generation ng bansa sa 35% pagsapit ng 2030 at 2050. O pagsapit ng 2030 at 50% naman pagdating ng 2050. Kabilang sa mga renewable energy source ang solar, wind, hydro at biomass na itinuturing na mas mabilis o mas malinis at mas ligtas sa kalikasan kumpara sa fossil fuels. Dahil sa malakas na hangin, sapat na sikat ng araw at mayamang likas na yaman, sinasabing may malaking potensyal ang Northern Samar sa pagpapaunlad ng renewable energy. Sa pangunguna ni Governor Harrison Chuan, patuloy ang pagpapatupad ng iba't ibang proyekto tulad ng paglalagay ng solar-powered street light, solar-powered irrigation systems at pagsusulong ng mga wind at solar energy projects sa lalawigan. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang energy security, mabawasan ang greenhouse gas emissions at mapangalagaan ang kalikasan habang tinitiyak ang mas maayos at matatag na supply ng enerhiya para sa mga Nortehano. Samantala, patuloy namang hinihikayat ng pamalang panlalawigan ang suporta ng publiko sa paggamit ng renewable energy bilang ambag sa pagbuo ng mas malinis, luntian at mas matatag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Pelpelsen, the True Global Filipino Beer. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:39. Sa balitang lokal, patay ang isang negosyante matapos umanong pagtatagain ng mag-amang kapitbahay sa barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Bandang alas 9 ng gabi, kinilalang biktima na si Salvador Badilla, 50 anyos, isang negosyante at residente ng barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Itinuturong mga sospek ang mag-amang sina alias Lloyd, 38 anyos, at alias Ralph, 72 anyos. Ayon sa paunang impormasyon, magkapitbahay mga sospek at biktima at kamag-anak din ng asawa ng biktima ang mga sospek. Batay sa paunang investigasyon, kapwa umano nasa impluensya ng alak ang biktima at ang dalawang sospek bago naganap ang insidente. Ayon kay Bim Barilla, anak ng biktima, nagsimula umano ang alitan dahil sa pinapagawang bahay ng kanyang ama. Anya, lumagpas lamang umano nang hindi aabot sa 2 dangkal ang taas ng bahay kumpara sa bahay ng mga sospek na pinagmumulan o pinaniniwalaan nilang naging ugat ng umano'y inggitan. Sinabi rin ni Bim na nagtamo ang kanyang ama ng 3 o higit pang taga kabilang sa ulo at kamay. Bumagsak umano agad ang biktima matapos mapalo ng 2x2 ng isa sa mga sospek bago pa ito muling pagtatagain na naman. Patuloy namang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Mapanas Municipal Police Station. Samantala, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng kapulisan upang madakip ang mga sospek at mapanagot sa krimen. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:41, tara sa iyo sa Best Coffee Green. Sa balitang nasyonal, naglabas ng hold up, departure order at warrant of arrest ang Sandigang 4th Division laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating anak kalusugan Representative Michael Defensor dahil sa manoy paglabag sa presidential decree number 46. Kaugnay ito ng pagtanggap ni Marcoleta ng campaign donation bago ang pambansang halala noong 2025. Si Defensor ay kasalukuyang nakadetain sa New Quezon City Jail Mel Dermin Torre sa ilalim ng commitment order na inalabas ng Sandigang Bayan 3rd Division na siyang humahawak sa kasong plunder laban sa kanya at sa mga kasamahan. Samantala, nananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crami matapos naman siyang makaranas ng komplikasyon sa kalusugan kasunod ng kanyang pagka-aresto noong Lunes, Hulyo 6. Ang mga hakbang na ito ng Sandigang Bayan ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa katiwalian at paglabag sa batas na may kinalaman sa paggamit ng pondo at donasyon sa panahon ng halalan. Patuloy na binabantay ng publiko ang magiging takbo ng kaso lalo't parihong kilalang personalidad sa politika ang sangkot sa mga akusasyon. Sa pagpapatuloy ng ating balitang nasyonal, binigyan diin o bahagyang nagdulot ng kalituhan sa panig ng isang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI ang naging pagtatanong ni Senador Judge Robin Padilla hinggil sa pagkakakilanlan ng individual na nag-record sa video ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, hinihingi ni Padilla ang testimonya na umano'y taong nasa likod ng pagre-record ng naturang video upang masuri at ma-validate kung gaano katotoo ang hawak na videong material. Dahil dito nagkaroon ng kalituhan sa panig ng testigo na testigong si NBI agent Mark Kalilong. Lumabas kasi si Kalilong ang mismong gumawa ng screen record sa video gamit ang isang application bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Gayunpaman, nilinaw sa pagdinig na ang actual na tinutukoy at hinahanap ni Padilla ay hindi ang nag-screen record kundi ang mismong kumuha ng film sa original na video ni VP Sara Duterte upang matiyak ang kredibilidad ng ebidensya. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:44 ng mga kasangkayan ko sa kahanginan sa balitang internasyonal. Naglunsad muli ang Estados Unidos ng serye ng malalakas na airstrike laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz ayon sa US Central Command. Layunin ng operasyon ang namagpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok ng pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigang daanan ng tubig. Nasira ang mga tanker sa loob ng 24 na oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Hindi pa inaako ng Iran ang responsibilidad sa mga pag-atake habang naninindigan ang US na ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Samantala, binawi ng US Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanction laban sa Iran na dadagdagan o nadagdag pa sa tensyon. Marinding kinundina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tahan o tamaan ang kanil-kanila mga tanker sa naturang rehiyon. Alas 6:45. Sa balitang sports, gumawa ng makasaysayang comeback ang Argentina at tuluyang tinanggal ang Egypt sa pagpasok ng quarterfinals ng World Cup 2026 sa score na 3-2. Nabaon muna sa 2-0 ang three-time champion ng Argentina sa second half habang hindi na ipasok ni football legend Lionel Messi ang kanyang penalty kick sa 20 minuto na laban. Sa 78 minuto, binuhay ni striker Christian Romero ang laban matapos makapuntos at gawing 2-1 sa tulong ni Messi. Bago sumapit ang 82 minuto, nakapagtala si Messi ng equalizer na nagbigay ng pag-asa sa defending champion. Sa stoppage time na 90 plus 3, tuluyang tinapos ni Enzo Fernandez ang laban sa pamamagitan ng huling goal na nagbigay ng panalo sa Argentina. Dahil dito lumaki pa ang agwat ni Messi bilang all-time leading scorer sa World Cup. Hawak din niya ngayon ang pinakamagandang pwesto sa Golden Boot standing sa ngayon. Alas 6:47 sa balitang showbiz, mga kabandera. Inilala sina Jericho Rosales at Maris Racal bilang pinakamahusay na artista sa ika-anim o ika-syam na Entertainment Editor's Choice Award na ginanap noong Linggo ng gabi, Hulyo 5 sa Pasay City. Sa ginanap na awards night, kinilala si Jericho bilang Best Actor para sa pelikulang Quezon, habang si Maris naman ang Best Actress para sa pelikulang Sunshine. Sa kanyang acceptance speech, emotional si Jericho habang binabanggit ang kanyang ina na may Alzheimer's, pati na ang kanyang pamilya at girlfriend na si Janine Gutierrez. Samantala, si Maris naman ang nagbigay ng mensahe ng pag-asa sa mga dumaraan sa mabibigat na pagsubok sa buhay at hinikayat ang lahat na bumangon, huwag mawalan ng tiwala sa sarili. Matatandaan na sangkot ang aktres sa kontrobersya noong 2024 kaugnay ng nakaraang relasyon nito sa aktor na si Anthony Jennings. Oras sa buong kapulaan ng Pilipinas, alas 6:48 ng umaga, mga kabandera. Yan hong naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte para sa more tugtugan, more kulitan. Ito pa rin po si Papa Prince, Papa muna, Prince Pipa. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo!
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philip, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window and split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home. cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
4: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: This is the mix of Remix!

0: nagbabalik si Papa Prince. Papa mo na, Prinsipe Pa. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 7:13 na po ng umaga. Pasensya na ha, kasi naano si Papa Prince eh. Nagkakabis si Papa Prince sa labas, sa aming sa aming perfect sala. Buti na lang may monitor kami sa labas. Narinig ko. Sabi ko, na background ko na yun. Akin na pala. Hindi pa ako nakakapasok. My God. Dami kong iniisip kasi nangangalap kami ng balita ngayon eh. Mahirap kaya. Mahirap pa sa mga chismosa. Yung chismosa kasi madali lang yung ginagawa niya. Walang problema kung may sobra o may kulang yung ibabalita niya. Kasi mga maritis lang sila. Hindi katulad sa amin na kailangan detalyado. Diba, mga kabandera? Ay, nako. Baka tinay yung liig ko eh. 7:14, that is our Philippine Standard Time. Of course, sa oras gindara sa iyo, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Lakay, ginahanap ko pa. Oras atid po yan sa inyo ng ACR Dry Goods Store, mga kabandera. Kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin na ang ACR Dry Goods Store. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blowkerner at Lifeline. Perfect para sa pa-aralan, opisina, negosyo at iba pang organization. At kung matibay at komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo, mga kabandera, nako, ito po ang kanilang mga kilalang mga tsinelas, Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang ACR Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunions, events, schools, offices at iba pang special na occasion. Matatagpuan ang kanilang main branch sa Door 1 Kataraman Commercial Complex, Jacinto Street, Poblacion, Nara, Kataraman, Northern Samar. Of course, meron din ho silang branch sa Mayo AP Zone 2 sa May Raspado Boarding House. Mga kabandera, para ho sa kanilang mga katanungan o sa inyong mga katanungan, pwede nyo silang tawagan o text sa kanilang number 0963-085-5979 ngan 0926-994-0041, mga kabandera. It's your dry goods store. Kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. Hello kay Tita Roda, sabi niya morning po. Hello, good morning. And of course kay Miss Alma Durin. Maraming salamat Miss Alma Durin sa pagtutok.
1: Pagmata na kay aga na.
0: Oras na para magmarata. Kay di rin nga ni magmarata mga turo. Kay Mao. Mao lang problema. Mga turog, magmarata, pangaon, pangaigda na liwat, para trabaho, mataba ka. 0969-071-6213 ang ating linya. Tawag na mga kabandera. At syempre, yung hindi pagising sa mga oras na ito, gisingin na rin ho. Gising na! Bango na, mga kabandera! Yung mga palangga natin na mga magralamaw. Permi naglalamaw. Nano daw nga nagraralamaw. Kaya nasubrahan kagabi. Kaya naganano kam kagabi. Uro jagun sira malay balay. Alamay ka pamaliwat si Toro jay malay balay. Delikado. Balik kay ko ang kabataan. Anyways, mga kabandera, Papa Prince po ang napapakinggan sa mga kabubukas pa lang ng mga radyo ninyo. Yung mga laging late magbukas. Papa Prince po, Papa muna, Prinsipe pa. Araw tayo ngayon ng Webes. Bukas ang last program ni Papa Prince. Last program kasi Friday na. Malamang, pag Friday. Ayaw talaga. Oo, bukas asahan natin na maulan-ulan na. Sabado at Linggo. Ma, Biyernes, Sabado at Linggo. Ngayon, makulimlim pa lang. Babadya na si Super Typhoon Inday. Pasalamat tayo, Kabandera, at hindi pumunta sa kalupaan ng Pilipinas. Dahil siguradong maraming mga kabahayan na naman ang masisira, ha, mga Kabandera? So, pasalamat kita nga. Iharayo! Si Super Inday. Super Typhoon pala. Super Inday. Na yung super hero. 719, Kabandera. Oy, si Manong Driver, tawang-tawa. Tawang-tawa siya sa ano, pasahero niya. Oo, malayo daw kasi yung ano eh. Malayo daw kasi yung pinuntahan niya. Tapos binigyan lang daw siya ng 10 pesos. Tawang-tawa, oh, nasisina. Medyo nasisina ako ng Papa Prank. Yung sinasabi ko, medyo lang. Hindi, wag mo nang masina ng pangmalakas. Medyo-medyo muna. Ha, mga Kabandera? Maraot kasi pag ito, masina kasing tigdaan. Bainka at sakihon. Osha 719, tugtugan muna tayo. Mga Kabandera, you're listening here. Ito 88 point, ano daw?
1: Aray ko.
0: You're listening here at 88.1 Radio Bandera Katarman, Basta Radio, i-bandera mo.

7:30 na mga kabandara. Siyempre, oras na para magpaalam. Maraming salamat sa sumama sa akin sa loob po ng dalawang oras. Simula kaninang 5:30 hanggang 7:30 ngayong umagang ito. Bueno, kung gugustuhin nyo pa, kailangan nyo ulit ako bukas. Friday, alas 5:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Dito lang huyan sa 88.1 Radyo Bandera, Katarmay. Bye-bye na ho mga kabandera. I love you all. Bye-bye.

karawan nagagbarin akong paghigugma. Sige nga, itakon binirubisika, hastaya na

maralakaska manliwat mahilaga maralakat ay mga pangit mo mangurus patilawas mo makupus makasusuk

sa musika, sa bahay at trabaho, isang

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre, ang grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Coming up next.
5: Coming up next.
6: Coming up next.
7: Engimar Camonias.
8: Yes, Camonias.
7: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar
8: Camonias.
7: Yes, Camonias. Kasangga at Kalusugan.
8: Si Kasanggang Engimar Camonias.
7: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
9: Sumasa himpapawi ang programang
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
9: Makinig na at maging bahagi ng programang
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan,
10: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Ergimar Camonias.
2: Good morning. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa mga kasangga nating laging nakasubaybay, marami pong salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay napapakinggan ang programang Kasangga't Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga